wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu fi ci radio senegal di fassiyene waxtaan ak yeen ci gamu gi di waxtaan ak yeen ci gamu gi moy ci burdu bi ku ne gamu nga ne burdu bismillahir rahmanir rahim burdu de seydi al hadji malik talif na ay téré ci yonenti bi waye limuy jangal bayiko fi moy bu wer wi téro day jang burdu noppul ben fan ñu gamu liko waral moy burdu dafa nek téré bo xamantene dafa am barké ndax itam ñukkal la burdu waruñu kon tuddu tuddé burdu mais buratu lañ ko waron tuddé lay wax ca lola moy kaap seytane fifon nako be muy xass yonenti bi be yonenti bi neenal deretam ni fu ngeen ko gis reey len fexé bi ñew madina bi sukku ci kanamu yonenti bi tuup ne duguna ci l'islam dotuma la xass yonenti bi begg na ci lolu ndax yermande la dal di genné mbubam jox ko muy dalil bu werné yonenti bi bahal nako kon so gisé ku yonenti bi woné joxé won digal nañ ko ray nga gis mu sol mbubam bu ne bahal nama be bon mayna ma mbubbu do ci tek baat lolou moy burdu waye bu séri ni ko ñu waxé mom amna febar bo xamantene moko dal febar bi falij la arab yi dawuñ ko fajj mënuñu ko won bu graw la sonal nako lol gentina gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ray ko ca yaramam ba mu daldi wer momitam mu daldi def njukkal yonent bi di ko tag lolou dal mo gëna gatt ci burdu terib nak lamuy tekki moy yep da ngay set fukki fan ak ben wala fukki fan muy fukki buntu nan maulaye yow yalla salli yalla nga dolli wa sallim te nga dolle musal daiman tusur abadan faw nga dolli ci muhammad ay xiwel muhammad momu ala habibik moy sa soppe khairi khalqillah mo gën ci mbinde fi kullihim lolu moy maula ya salli wa sallim daiman abadan bu seri nak bi mu wéré mu ngi tag yonent bi ci tag bo xamantene yemna ñu bari ci nitu yalla yi commencé nako alhamdullilah tiant ñel na yalla munsiul khalqi yalla mo sus mbindeen yi min adamin ci ñak kesse leyent bi amal mbinde fi sumat salatu top xiwel alal mukhtari yalla nek ci yonent bi mu tan minnal qidami ki bu yag ki yalla tan def ko sayyidil anbiya lolou la ubbe tere bi
waye su fekkeen ñew nañ ci yeen ci burdu bi ñu fas yene ko firi nak muy gamu gi dafa wax ne dafa melni ne ñaari nit la te kenn tajrid la def dal tajrid jëmmam ji rocc na ci benen jëm di wax ak mom te mom kenn la lol moy tajrid mune amin tazakurin kiranin bi ji salamin mazajta dam'an jara min mughlatin bi dami bokoy firi daga ne waw yow ghazal la nek amazajta khana danga jaxase dam'an ronkoñ jara bo xamantene mu ngi daw min mughlatin ci beut bi damin danga bëgg yonenti bi bey joy deret li waral min tazakkur jiran ngir fatiliko ay dekkale bi zi salamin ci bereb bi jege madina mu bi salam bëgg nga yonenti bi beñe dekkon ak yonenti bi ci zi salam ci wet boba dang leen fatiliko joy be joy deret xana lolo la dal tontogu ko mun am habati rihu min tilqa'i kazimatin wa awmada al-barqu fi zalma'i min adam wa yode am habati wala dafa upp arihu ngelawli min tilqa'i kazimatin bayeko kazima itam bereb la bu jege ca soppe ba yonent bi sallallahu alaihi wasallam ca madina ba nga law la bayeko kazima upp rek nga joy be dara genn lan mo waral lolu beug yonent bi wala wa awmada dafa khuy al barq melekh bi min idamin bayeko idam fi zalma'i da nga jekki dal ci melekh bi nga xamne ray ci idam sa xel dem ca dekkale ya jukko nak yonenti bi ca madina nga joy be do joy deret ngir beug ko waw yow waxa goma lan la fama li aynayka lan mo ñeel sa beuti in qulta bo waxe ukfufa bayilen joy hamata ñu daldi dotti sa beuti bëgg na muhammad bek boko ne bayil joy mu gëna sotti ronkoñ yi lol de jaaxal na ma wama li qalbika lan moy ñeel sa xol bi bëgg muhammad be in qulta soko waxe istafiq qimil khiqil yahim mu daldi gëlem ci ngir bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waw mang lay laaj nga bañ ne do wax way sonno go rek ayahsabu khana dafa jortu asabu aji sop yonent bi anal hubbanaka tiofelu yonent bi munkatibun mones nako neub lolou monul nek mbeugel bo xamantene ma bayna munsajimin mu ngi nek ci yow ngay joy bay waame be beut yi di waame ay ronkoñ minhu ci mom wa muttarib da nga bëgg yonenti bi be xol bi tang di berberi way lolu noko mëna nibbe kon bëggel su démé be joy waame doko mëna neub mbeugel bu démé be tangal xol bi muy tak doto ko mëna neub way li lepp malay wax yo yaangi bëgg muhammad be gent su fekkentene romb nga ko nga daldi joy be deret genn yaangi bëgg muhammad be garab yi nga xamantene ño saxon ca gox ba da ngay xalaat garab yi
bay joy ay ronkoñ lol motax mané wala wal hawa bu nekul won tiofel bi nga sop muhammad lam turiq do tour daman ronkoñ ala talalin ci gent wala ariqta do fop mo ñaka nelew li zikril bani ngir fateliku garabu ban ya nek ci wetu madina wal alami ak montagne fateliku montagne madina ak garabu madina yi taxna ngay joy bay joy ranqñ te mang lay laaj li yow xana yow da nga sop muhammad mo indi li nanguuma tontu te mona toko weddi ndax itam sop mi ga sop muhammad yow bukhari yow bu sayri sa ranqñ yu bari ño saxal ne da nga sop muhammad misere yonent bi diko bëgg be misere be ya daal di ko febar tekki ñu saxal ni da nga bëgg muhammad fa kayfa tunkiru nan ngay wedde hubban tiofel bo xamantene badama shahidat gannaaw bi nga xam seedena bi ci mom aleeka ci yow udulu dam'i ay ronko yu woor te mandu ne tiofel la wasaqami ak febar bo xamantene dalna la te sabab bi moy sop muhammad lolou monoto ko weddi te itam lolou wa asbata saxalna al wajdu sop bi nga sop muhammad ñaari redd yi nga xamantene fa le ronkoñ yi jaar do muju nek lu xonku coy xalaat bi ngay xalaat sa soppe bi moo naan sa deret ba nga wom yow yaa ngi mel ni fleur bu xonq ngir jooy yu bari waaye yaa ngi mel ni fleur bu jaune ngir naar su fekkente ne deretam jeex na yooy na wom na dafay jaune moy wa asbata saxalna al wajdu tofel bi nga sop yow bukhari yonent bi saxalna khattay abratin ñaari redd ronkoñ ya ci xonk wadanan ak songong bi nek ci yaram wi lolou misal bi misl al bahari mu ngi melni fleur bo xamne moy bahar dafa xonk mu delu ci ronkoñ ya ala khadayka ci sa ñaari lexi wala anami ak fleur bi nga xam moy anam moy dafa jaune ngir sa yaram wu furi wi ngir yoy bi nga yoy meser mu muccu sa yaram wi bim ko waxe ne ko nam waw am li nga wax amna sara reñan na tay fu man jeneri ki nga xamni man ahwa ki xamni mom la beug wa arraqani li waral may joy ay ronkoñ li waral may jeex be melni balé duma nelew guddi duma lek joy nak day indi ronkoñ te lolu moma dal te xam ngeen ne tiofel lele de day gar banex ya mu indi ci ay metit nga bëgg lo mënul am nga bëgg lo mënul jot metit mën na ci am mu ne ko naam waaw waaw sara reñan tay fu man ahwa jeneru kima sop fa arraqani mu fogloma moy ñak lo na ma nelew wal hubbu tiofel nak ya'taridu day gar allazati banex ya bil alami sop dara monoko am bëggon dund ak yonent bi nek sahaba monoko am mune dafa mujju nek metit ci mom way nak yeen ak may yedd ne man dama furi ngir meser ngir bëgg yonent bi
yéen a ngi may yedd, damay jooy ba sama ronkoñ jeex, deret yi di génn ba mu def ay rëdd ci sama kanam, di may yedd naan naa wàññi. Ah, munul nekk de, di ngeen maanduwul rek, su ngeen maanduwoon du ngeen mane naa wàññi cofeelu yonent bi. Yaa laa imi yow aji yedd sama fi hawal uzri, ci koo xamante ne cofeelam mu ngi bokk ci giiru uzrata maziratan wutal ngant. Banu uzrata seen cofeel dafa ëpp, dafa dem dayo, ku ci bëgg dara amoo ko dangay dee. Seen mbëggeel dafa ëpp dayo, ku ci bëgg dara te jotoo ko dangay dee. Far su mbëggeel ëppee ñu naan ko kii hawal uzri la, mu ngi sopp sopp banu uzrata. Mu loolu moo tax ni yaa laa imi yow aji sopp sama fi hawal uzri, ci cofeel boo xamante ne waa ji mu ngi askanoo ci banu uzrata maziratan nangul ma ngant. Minni bu bàyyeekoo ci yow ilayka bàyye minni bu bàyyeekoo ci man ilayka jëm ci yow. Walaw an safta soo maandu woon lam talam lam talumi, doo ma yedd ngir sopp bi ma sopp yonent bi sal. Yow li ma dal may jooy deret, li ma dal dama mel ni bale ngir meseer, yal na la teggi. Loolu moo tax adat ka yal na teggi la xaali sama mbir ci sopp yonent bi. La siri nekkul sama sekkere, bi mu satirin muy aji nebbutu anil wusaati, ci way rambaaj yi ñiy rambaaj. Sama mbir neen fang ci ñoom, wala daa iti sama jàngoro nekkul itam bi mun hashimin di aji dog cofeel bi ma sopp Muhammad nekk na jàngoro ju dul wér. Te itam sama mbir mënatul nebbu dossier la boo xamante ne neena fang. Yow nag yaa ngi may ne naa wàññi ndax ëpp na, te da nga may laa biir, waaye li nga may wax duma ko dégg de. Ndax doomu aadama su bëggee dara soo koy yedd du ko bàyyi. Maxattani sellalal nga ma anus laa biire ba wal lakin, waaye nag lastu nekkuma asmahu di dëgg say laa biire naan wàññil cofeelu yonent bi. Innal muhibba naka aji sopp bi fii sama min dafa nekk ci tëx du dégg anil uzali ci ñii nga xamante ne ñoom ñooy ñoo koy yedd. Doomu aadama daal su bëggee dara ba mu ëppal ci sooy boo seetaan ko, soo ko yeddee itam du ko bàyyi, yow lay mujj bàyyi. Noonu la waa ji waxoon. Mu tere ko ni ko ah, dama bëggoon nga bàyyi nangam, mu ne yow mii lay bàyyi. Doomu aadama bu buggee dara bi ëppal ci bul ko bàyyi ko rek, soo ko ne bàyyi ko dee ne du ma ko bàyyi, yow lay bàyyi. Noonu la waa ji defoon ci sàngara si, ne ko dama bëggoon nga bàyyi sàngara, mu ne ko déedéet yow mii lay bàyyi, ndax ni mu ko bëggee woon dafa ëpp. Ñu jële ci ne doomu aadama lu mu bëgg ba ëppal ci doo ci mën dara. Ce ci la wax ne man nag inni naka man daal ittahamtu, dama tuumaal nasiha say bi laa biiree bi jaaw bi fi azalin, man nekk ci tuumaal naa ko ci yedd bi. Wa nag wa saybu bi jaaw nag ab adu moo gën a sori ani tuhami ñu koy tuumaal fi nusin. Képp koo xamante ne dund nga ba am bi jaaw, te bi jaaw di tóortóoru dee naan di la laabire naan bàyyil caaxaan yi, kooku kenn waru koo tuumaal, ndax itam la mu wax dëgg la, la mu indi dëgg la. Kon inni naka man ittahamtu maa tuumaal nasiha say bi laabiire bi jaaw bi fi azalin ci yedd bi may yedd. Wa saybu nag ab adu
mo gëna sori ani tuhami ci tuumal ko fi nus yi. Képp ku lay wax ne lee nga dee ka ca gëna déggu kooku mooy lii nga xamante ne moo di lan moo di bi jaaw. Ndax li ko waral mooy man dama yore bakkan bu seri nee na dama yore bakkan bakkan boo xamante ne amaratun bi suu ila bakkan boo xamante boo ko waaree du waaru te itam bi jaaw bi waaru ko màggat waaru ko mu ngi sax rek ci ay caaxaan fay ne inna amaarati naka bakkan bi sama di mu may digal amaarati aji digal sama bi suu'i ci lu bon mooy bakkan bi matta azad waaruwut ndax bi jaaw ñëw na ci moom min jaxliya ci riiram waarul bi naziri say bi ci xupp bi nga xamante ne bi jaaw bi xupp na ko ko wal xarami ak màggat kooku musiba la. Kon doomu aadama bu màggatee war naa dellu boroomam nag dem ci boroomam dellu fa tuubu ilallahi. Bakkan bi itam sàggan na wala àddat préparewul min fiilil jamiili ci def yiw ya xira dayfin berndeel gan gan boo xamen alam ma wàcc na bi raasi ci sama bopp tt gan boo xamante ne xayra muhtasim amul kersa ganu ndax boo ko seetee doomu aadama karawam bu ñuulee ba weex gan la te gan boobu amul kersa bu ñëwee ci sa kow bopp lay wàcc te balaa laa bàyyi ñu suul la kon gan boobu amul kersa te loolu waroon naa waar doomu aadama bu ne bu nekkee ci ndaw avant karaw gi du weex mu dal di tuub waaye su bàyyee be gan bu amul kersa wàcc ci moom ci kow bopp bi lay wàcc te balaa bàyyi yóbbu ko laaxira loolu motoon na woor. Mu ne itam moom bu sayri nee na law kuntu suma nekkoon aalamu di xam ni an nii naka man nii la mel ma uwaqiruhu du ma ko wekk gambru am kersa wàcc ci sa bopp nar laa yóbbu yowmal qiyam nga di ko wekk su ma xamoon ne nii du ma ko wekk kon itam dinaa seet di ko ñuulal te bañ mu weex noonu la waaye nag du jëriñ dara. Law kuntu suma nekkoon aalamu di xam ni an nii naka man xam naa mbiram ma uwaqiruhu du ma ko wekk kon katamtu dinaa nëbb sirran secret boo xamante ne bil katami ci ñaxu turmbal badaa boo xamante ne bir na lii ñeel ma minhu ci moom waaye nag soo ko karaw la boo ko saxee mu saxaat soo ko watee mu saxaat soo ko ñuulalee mu weexaat munoo ci dara. Sama bakkan bi man lii fu may jëlee bi raddi jimaahin ci delloo mam sama fas wi nga xamante ne mu ngi mel ni bakkan mu ngi mel ni fasu mang min rawaayatiha ci bewam kama yu raddu kam nu ñuy delloo jimaahul xayli mammu fas yi bi luzumi sama bakkan bi mamb mel ni fas ku may abal lahab bi ma fereene ko ah loolu jafe na. Kon yow mii nga xamen yow laay waxal bu sayriine falaa tarum bul sàkku bil maasi ci lii nga xamante ne mooy moy yi kasra saxwatiha gis nga doomu aadama bu fuqale bëgg yàpp bu takkusaan jotee boo ko joxee yàpp ci tabaski dootu ko bëgg bakkan nag dafa wuuteeg doomu aadama moom lu bëgg caaxaan loo caaxaan day gën a bëgg caaxaan. Doomu aadama bu bëggoon dengamam yàpp nga jox ko dengamam ñaari kilo mu ne ko fuuf soo ko jegalee yàpp day daw ndax daf koy sàppi bakkan nag mooy yàlla di ko sàppi
lol motax ni fala tarum bul sakku bil maasi ci moy yalla yi kasra sahwatiha dam tiofelam ye ak banne xam ye inna taama naka ñam yu qawi da fay degeural sahwat nahimi de nga mam mbeggelu ko xamé dafa fokal waye de lele doomu adama am febar bo xamantene moy fokalé ci lek koku loko jox mu lek ci lay gëna mëna lek lolu moy bakkan kon nak bakkan bi mu ngi melni dal xelé bu amé ñaari at nga feral ko day nangou fer su fekkante ne bayyi nga ko bi mu am santa itam bu gisee yaayam namp bakkan moom daanika lawtan la soo ko jëmalee ca kaw mu jëm fa boo ko jëmalee ci suuf mu jëm fa wa nafsu bakkan katif li mu ngi mel ni bakkan wa nafsu bakkan katif li mu ngi mel ni xele in tuhmilhu boo ko bàyyee neenal ko sabba mu daal di yaru waxambaaniwu ala hubbi radaay ci bëgg namp wenta taftimhu soo ko feralee yan fati mu fer loolu la bakkan noonu la mel kon nag yow li ma lay wax bu sériinee ci burdu ba fasrif na nga soppi hawaaha faa'u tafriqi la fasrif na nga soppi hawaaha cofeelam ba wa haadir na nga wattu antu walliyahu nga méngale ko innal hawaa naka cofeel daal maata walla lu mu méngoo yusmi mu boom ko aw yesim wala mu ayibal ko loolu la wax ci bakkan bakkan wattu ko ak li nga xamante ne mooy bànneex bànneex de su jàppee bakkan daf koy tiire rek rey ko wala tiire ko blessé ko noonu la mel kon nang ci wattu bu baax bakkan bi fu mu la jëme nang ko njuuy loolu moo tax mu ne waraa'iha nang ko sàmm wahiyata moom fil amali mu nekk ci jëfu yiw yi saa'imatan di aji wott di for waaye bakkan bi bu la jëmee ci ay way bañ ko bépp jaamu yàlla boo xamante ne moom la bakkan bi bañ booye boo nang ko ca tàggat ba mu nangu ko mu ne waraa'iha nang ko sàmm wahiya te moom bakkan bi fil amali saa'imatan mu nekk aji wëtt wa in hiya ndeem bakkan bi istahalat sakku naa neexlu al mar a ñax ma fala tusim bakkan daal fu mu ne yóbbuma fa naa fi la ci biiri nit laa bëgg xañ ko ko ne ko yow naa fi la wéet laa lay teg bakkan li mu bëggee jàng alquran ci biiri nit ne ko du ma ko def jàng alquran nga wéet laa lay def bakkan bu la yóbbonee joxe alal ci biiri nit laa bëgg xañ ko ko ne ko joxe ko te fekk sekere la ci guddi kenn du ko yëg kon ci bépp xeetu yiw bu la bakkan yóbbu nang ko bañ ndax fa mu jëme ci yow du baax bakkan boobu kam xassanat bari na bu mu rafetale lil mari kam xassanat bari na bu mu rafetal lazzatan banex qatilatan bo xaj aji rey la lil mar'i doomu adama lu koy rey muy tayal ci doomu adama mune rafet la ah wa bu magge nga nangam te fek rey la rek la bëgg min haysu fu mu xamul lam yadri xamut anna summa naka toke bi fi dasami mu ngi ci ñeex mi kon bakkan na ngeen ko wottu non la yonent bi neena non bi gëna fess ci sa non yi moy sa bakkan bi yalla neena day digle lu bon donte nak amna yenen amaratul bi su amna mutma'inna amna radiya waye ñu bari aguñ fofu wax sa nga wottu adasa isa ay fir min ju'in ci xif wa shaba'in
ak sour bakkat bi sa yo xamé yobbu na leen nga xif def lay xif lo be nga doto def farata wa sab'in sulay yobbo be leen nga ay sour dilay sour lo be nga bayyi ay sunna kon su fekente ne mu ngi lay fiir fofu ngir alak la bañal bu ko wuyu wax sa nga wattu adda sa ay fiiram min juin ci xif wa sab'in aks li nga xamantene moy reg furuba mahmasatin barina khif dal sharun bugen yes minat tukhami ci feur a leg leg wajo xamantene dafa khif lekatul nanatul ndax bakkan be ko ko wax be farata yi motatul sunna yi motatul a kon de khiflo nako be ray ko far kon ki nga xamantene mo xif be monatul jaamu yalla taxaw bakkan bi wax ko ko kon bakkan bi reynako way nak nga joy wastafriki dam'a nga joy soti ronkon ya min ay nit ci bet bo xamantene qadim talaat fesna min al maharimi nga baye ko tup ci lu haram la walzam nanga takko himyatan nadami karange reccu dem bakkan dem na la be man la wagnekul nga reccu jaamu yalla kon mune yoni ngay def dal wa khaliqi nafs naga sefano ak sa bakkan wa shaytan ak shaytan lumu la digel shaytan bu la digele jam bul ko def fa mu jëm baxut wasihima moy len ndax duñu ñu bax waynhuma ndem ñom ñaar di bakkan ak shaytan mahadaka selalal nañ la anusa fatahim na nga xamne tuuma len xamne jëmuñ ci jam dañ la bëgg diwe yobul la fenen lol motax mu ne wa khaliqi nafsa wa shaytan wa asihima moy len waynhuma ndem ñom mahadaka selalal nañ la setalal nañ nusa labire fatahim nanko tumal te itam bakkan bi ak shaytan bi ñom ñaar bu len top kenn ki day xulok yow kenn ki day atté te shaytan mom limu atté baxul bakkan bi tam famu la yobbu baxul kon wad wala tuti bul top minhuma ci ñom ñaar bakkan ak shaytané xasman di ki xulok yow nan sonna na nak nangam ak xana yalla borom yermane nak nangam wala hakamantam bul deglu shaytané bi nga xamantene moy juger nan len way de ngeen sonna yalla borom yermane la way tok len bu len jaamu yalla aljanna yatuna fante yow tarifu xam nga kay dal xasmi pexe bakkan bi di nga xamantene moy xulok yow di amaratun bisu di la digel lu bon wal hakim ak pexe shaytan mi nga xamantene du atte jam ndaxite da fay set ku muy yobbu jahannama ki labu sirine astaghfirullah ma ngi jeglu yalla min qawlin ki jef bila amalin ki ludul min qawlin ki wax bila amalin nan nit ñi tuub len te duma tuub jeglu na ci yalla man di laqad nasabtu askalila lidi uqmin ñel ku jermel ku dul jur naslan nasabtu askalila ko naslan ay dom bihi ci mom ko xamantene munul am dom munul jur neena ki sa dom la lol la def te lolou moy bakkan bi nende amartuka mala digal al khayra yu walakin way nak mastamartu jefewuma bihi ci mom wala staqamtu tey djubuma neena la djubal te djubuma kon fama qawli lak staqim lutax manan djubal te djubuma lutax manan jamul yalla te defumo kon dal man sama bakkan bi togn nako te itam man bu seyru mang la nan jekal te jekuma
baxal te baxuma te yobuluma lu bax danika nafilay jaaruma ci faratay rek lay def te motut wala tazawajtu yobuluma qabla al mawt lu ñeek de nafilatan nafila walam usalli julliuma siwal far siwa fardin lumay faratay walam asum woruma lumay wéru koor nafila yi nga xamantene moy am ci koor defuma ca dara nafila yi am ci guddi di julli defuma ca dara te manan lan jaamu len yalla kon de man de askarena kudul jurni amna dom kon defna njombe njombe bobu mo tax ne zalamtuma togn sunnata man ahya sunnaka dundalon azalama guddiga te lendem mu koy julli ila anishtakat be jambat adamahu ñaari deggom ye adura lorba minal warami ngir li nga xamantene modi newi taha yantibi sallallahu alaihi wasallam dunu dana julli be tank bi du ko meuna tek ci souf yalla ko taha tek ko ci souf taxawal nga julli wamina layli fatahajjat bihi nafilatan kon ni la yantibi melone te yalla bahal nako lepp kon zalamtu sunnata man ahya zalama ila an istakat qadamahu adurra te yalla djegal nako be soxna si nan ko waw li lum yalla djegal ngay sonu be jamu yalla be tanki di newi mun afala akunu abdan shakuran yonentibi sallallahu alaihi wasallam yamul ki julli guddi kesse waye nak dana xif wa shadda takna min sagabin ci xif ahsa'ahu wala ahsa'ahu ay baljatam xif be monotul taxaw jël ben sentir sentire bir bi watawamu dalilem kashan ca leg ba bir ba tahta al hijarati mu dalti tak ay xeer te fek ba muy biram bobu mutrafal adami der bu noy la amé xif be monoto taxaw nga jël ay xeer yu amone ca madina xeer yi di sedd ku xif bu ko takke ci bir bi mu jappalé ko be xif bi du ko meuna lor yonent bi jaarna fofu ngir deddu adina yonent bi sallallahu alayhi wasallam yamul fofu xeer yi montagne ne ko ka ñu nek wurus nga mom ñu mu ne len hey man jombona lolu jombona top adina wara wadatu sakuna ko mom yonent bi al jibalu khair ya asum yi nga xamantene dafa aji kowe min zahabin ne kay nek nañu wurus mom ñu an nafsi ne yonent bi kay mom ñu yow lañu sakku fa araha yonent bi wonna montagne ayama samami bu mu ci yekati ku ne faliwuma len yow adina ngeen te kon fasena len ñetti yoon kon yonent bi akadat fedlina daruratuhu necessaireram daruratuhu necessaireram zuhdahu du moy bi mu adde fi ha ci adina inna darurata naka necessaire loru la taadu munul jalgati alal ismi ci yonent bo xamantene yalla moko musal kon te andak yonent bi sallallahu alaihi wasallam xif be monoto taxaw xif be tak ay xeer ci se bir xeer yi ñew ni la kay nek nañu wurus nga mom ñu mune len ah fasena len yeen adina ngeen kon de ndeke darura bi ko lor taxul mu wacc jëm ci adina
wala jëm ci dara te itam waaw yow kayfa tad'u nan lay woowe ila dunya jëm ci addina darurata man nécessaire ko xamantene lawlahu bu nekkul mom lam takhruj du genn addunya min al adami adina barke yonent bi la nom la bu seri wax bu nekkul lol yonent bi adina du am mom la wax kon nan la meuna deme kon bu seri neena muhammad sayyidul kawnain moy sang mbinde fi wa saqalaini moy sang nit ak jinne wal fariqain ak ñaari kurel ya min urbin ci kurel arab muhammad ay sang sen wal ajami ak kurel mu ajam muhammad moy sang sen nabiyuna sun yonenti dal muhammad al amir moy aji digle ci yiw diko def diko digle anahi yonenti bi mo bay lu bon diko tere fala ahad det ken abara di gëna bax fi qawli la yonenti bi mu ne waw la mo gëna wax waw minhu wala naam fala ahad abara fi qawli la yonenti bi nu mu ne la

moy ramom yonenti buñ dawé ñom ñep ulul azmi mom moy ñew yalla ne ko ram jami ya am digëlem waye nak tay du besu jamu yalla me besu peyla muhammadu muhammad huwa allazi ma ki xamne turja ya karefna shafa'atuhu ramom li kulli hawlin ci bepp tit ci titu yawmal qiyamati min al ahwali ci tit ya yo xamantene muqtahimi yo xamantene dafa aji jafé ni kuy yek ci montagne muhammad sallallahu alaihi wasallam bu seyri ne da wotena ila lay mu jëm ci yalla kul fal mustamsikuna ne japp bi ci yonent bi ñoñu sédel ne mustamsikuna way japp lañu bi hablin ci bu mbo xamantene ghairi munfasim budul jog muhammad wotena jëm ci yalla ña japp ci yalla tuub ci yonent bi japp nañ ci bu mbo xamanteni du dog muhammad faqa mom moko we nabina mbolem ñi yalla yoni fi khalqin wa fi khuluqin mo len gëna rafet jikko mo len gëna rafet mbind walam yudanu amul ben yonent bu ko jégué fi ilmin ci xam xam wala karamin kon muhammad sallallahu alaihi wasallam rawna mbinde fi ci li nga xamantene moy cër yu rafetna muhammad rawna mbinde fi ci li nga xamantene moy jikko ju rafetna ken jégeewu ko ci xam xam ñepp mo leen jangal kon ken seenu ko ca lolu le bu seyri wax mbollem kuy yonent mbollem kuy bind bu seeni kulluhum ñom ñepp multasimun mul tamisun aji sakuna min rasulillahi ki mu tebula ben mu tebula garfan ben tankin min al bahri ci geejju yonent bi nga am ci tank way ñeneen yi waame yonent bi nga xamantene diem la tuddu nga am ci guux mbollem yonent yi liñu am guux la wala tankin len li ci loxo lay nek len li ci gemmeñ lay nek mais geejgi mom laluñu ko waame bi itam laluñu ko mel way waame bi ana am nañ ci guux geejgi am nañ ci tanqin ci loxo kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan min al bahri aw rasfan min ad diyam kon nit ñi wa waqifuna way taxawña ladayhi ca mom inda haddihim waqifuna kom ñom ñep ba ay aji taxaw lañu in ladayhi ca yonent bi inda haddim kenn ku ne amna foyem ci mom mom mu continue wey ñin ñi lañu am ci mom mu ngi melni nut tatil ilmi ben tombo xam xam lañ jël ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon lamu leen tebb bari wut aw min shaklatin wala yenen yi xam ben masque lañu am min al hikam kon ñepp liñu jël ci yonent bi lañ ko jëlé mais liñ jël ci mom lu tuuti la mu ngi melni gem xam xam nga am ci ben tombe téré yépp nga am ci ben tombe kon li dess ci téré bi mo gëna bari wala téré bi ni mu tollu ben masque nga ci am kon muhammad lamu yoré moy téré ba ñom nak yonent yi lañu yoré moy masque ya ben masque lañ ci am wala ben tombe muhammad moy fuhu walli moy ki xamne tam matna manahu manam wa suratuhu ak melokanam lepp ma mat kon dal huwa mubarra'un min kulli aibin summa tafastafahu yalla mom moko tan habiban mudi soppe kan moko tan moy bari'un nasami ki nga xamantene mo binde fi yalla ko ko defal kon muhammad sallallahu alaihi wasallam bu serine munajjahu munazzahun kunu setal la an sarikin ci kuy bok fi mahasini tari yalla jox muhammad ken bok ken fekk ko ca bay bokale mom kon fa jawharul husni jëm tariya fa jawharul husni wurusu tariya fihi ci momelu yonent bi
غير منقسم أمل

mamudosi amomorom jeful nga yalla sa borom ta gursul lu ñeppiyem tanti tagam ye jël nga ko tan bayanam ba tambule nekk di leer nga tambule xilaatul ba bi gëndele fu leer bi jaar wax nga nu ko japp yonenti bi ba mu nekkee leer japp yonenti bi ba mu nekkee nit japp yonenti bi ba mu nekkee yonent japp yonenti bi ba mu xaree japp yonenti bi ba na mu tasaaree lislaam gàddaay japp yonenti bi ba jóo ko ci bammeel moom sayiduna muhammad rasulullah moo tax sayidil xaaji malik saan wa demoon moo dellu si sëriñ alim gay nee na aboubacar mooy xalifa muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye sayidil xaaji malik aboubacar sëriñ babacar si mooy xalifa wa kunta ababacrin wa qad kaana baado imaman fa bayanaaka bilyadi falyadi moo tax xale yaa ngi nii kenn gisu ko ci waaye koo wax mu ni

0: faman yuridu an yas'ada ila samaa bi ghayri sulamin. Mam khalifa nak defna manam istiqama, yalla defal nako ko gu yeme jup kocc jël dalli dalam yu wex tal sol yere yu wex tal di qous ki talib aduna bu tilim bi ba xey traverser ko dag ko taqut taqalehut. Kon waqad tabaqa khalifatul haji muhammad hadhihi al istiqama as sa'bat al manal fi hayatihi fa kanat ad dunya tinatan muballalatan qadaha haji muhammad bi ni'alin bayda wa bi malabis bayda duna an yata'arada lil wasakh faqad kana fi al haqiqati madrab al masal fi al istiqamati. Nonu timit la nekke lam nekke won sadu wayu lepp ci njub ni la nekke sadu wayu lepp ci duddu aduna duddu aduna as-suhdu fi zaman al mughrayat. Wallahi khalifatul haji muhammad pegna mbole meloy duddu yi dudduna mbole yuñ téré yi doko ca deg doko ki gis du wax du jëf du pass pass dudduna mbole yuñ sibi dudduna mbole yu leunti dudduna mbole taru aduna dudduna mbole banex yi dudduna mbole yu xirtal ñu yakal ñu bare bare ci serigne yi. Wallahi ku melni mom doko hutal melo ci lola wala takadu tara lahu masilan fi zalika wala harasta. Motax dana tok ci kaw suuf nek ci ron mbaram gattax ndaysanam ni ñey raj raj lo amul bëkk neet buñ tege añ bi mom ñeppay bokk ak talibe ya moy xey jël dorsu hamud yalwani hamud dara bol ba xat ba muy duggal loxom dënd ba du mëna dugg bu aman luñ ko jox saxna yi leg leg ñi yërem ko bëgg ko yakal mom kenn mu ne bu ko fi kenn defati ñi dañu bayyi seen kër yaakar ñu kon lu fi xam ñu nak ñoma koy bokk bu ñagal ñew na nuyu nako bala ubi bolam bi dana seet fu gan nga nekk ba mu ñew tok añandor ak mom way fek gan nga ñewul kenn du lek leg leg am ñu fatte bañ ubi bol bi commencé lek ñu ne gan sangam mu ne tegaat leen bol bi ngi dem seeti ko kenn du mam khalifa ne du aduna. Ben way mosna ñew diko laacc fekk ñing koy wat mune haji muhammad khalifa lay laacc mune ko waxal sa soxla man mi la mune ko borom tiri talif yu heemu ilaah mune ko man la koko gemuko kon mom ku deddu won aduna la ci ciolaay deddu aduna ci dekkine deddu aduna ci lekkine deddu aduna ci togin deddu aduna ci doxalin deddu aduna ci doxin deddu aduna ci jeufam ci jeuflantem ci pass passam deddu aduna yeb bi ci hepp dole moy deddu aduna xol nak la ko yalla defal dal ko defal deddu aduna ak jëm ak comportement mom dal wabil jumlati fa innahu qad zahida an kulli ma si wallahi wa yaf'alu zalika duna ma takallufin li ana takallufi zuhdi laysa bi zuhdin ta di jema deddu du deddu waye mom duuton kuy jema deddu deddulu waye yalla da ko moñale ak deddu bokuto nak ñi sol faxayu re yudul jeexatek bokku ci wonde wallahi ku simple ci lepp lepp ci limal sol perkal waye timit karamam ya bokko na ci jeex tak ci yalla jeex tak ci sopp sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam kon ay ji yalla waxone qul in kuntum tuhibbuna la fattabi'uni yuhibbukumullah khalifa moy kiko pratiquer dunduna ci geej ak tofel geulem ci ay dousam nga xamne ciub ak yalla la tofelam sibghatallah wa man ahsana la sibqa lola ci la bokol botax motax do gis kenn ku melni mom ci duddu ci manam tofel ci mom nekkona tofelam gile fuko juddo halé ba lola mandarga hu ci mom mu mandarga ko ci ay qasida yudul jeex ah tiofel dal dana wax ne mom lay dundé ku melni man timit likoy dund du ciép du ciéré mais tiofel la kanat mahabbatuhu qutul jusumi lana wa nuruhu qutul arwah li amsali mune sama tiofel ci yonentou bi moy li dundal sama jëmuji waye timit lér ak yonentou bi moy tiofel gi dundal sama roohu ak ku melni man kon mom tabarakallah wax nako hunaka afna anil akwan qatibatan hatta anin nafs wal idrak bil jasad dafa jeex tak nek ci hadna bi te nekut ci hatta bakanam bi sa yegatut ko xamatul ben yeg yeg ci jëmam leppam ciofel la ciofela mak jeexam bokku na ci bu daan dundal gamu ndaysanam da daan tok ba ci kanam mune a kima sop kay len ma wan len nam daan doxé ne beureut nit ña daal daana dem ba ci kanam mune fay len sondel yi ak lampu yi borom ki may gamal bi sayyiduna muhammad mi ngi ñew ñi tok gis di tante ba leer nañ te kenn du taal ben sondel lolu may la de suko defé timi nak ciofelam ga ci la daan wax ne kima sop sama tur ak turam dañu deppo tawatu'ul ismu wasmul walidayni bihi suko defé li zimmatun wa huwa awfal khalqi bi zimmami muné nak kama sopati min wahab lana karaman zadan yuballighuni bi ya rahibika qabla shaybi wal harami hatta uni khabiman kanat mahabbatuhu qabla futami wa qabla darki lil hulumi suko defé kon nak ciofelam mo ci man ñepp ci yonentu bi ciofelam ci cheikh outjan daana wax ne fa qalbi thumma dhati thumma ruhi widadun fi widadin fi widadi saqimun la yamutu wa la yufiqu tahammala qalbuhu ma la yutiqu tahammala minha wal khadmi da'an dawahu ma yabinu lahu tariqu wa fil jafnayni minhu wal hawaya tanasa'atil ghama'im wal hariq kon bokku na ci karamam yi gëna yéme moy ciofel gu jéggi dayo ci yonentou bi ciofel gu jéggi dayo ci cheikhna tijani ba daan wax ne mahabbatu shayqi fi fuadi tarsaqu fa shayqi lil amdad kansun wa barsaqu wa kullu maqamin lil wilayati shamiqun fa shayqi a'la minhu qadran wa asbaqu kon dem na bané u amilu atfan min kayudni makanati wa in shatta min fasa saniyati kawlahu Allahu akbar chey khalifa chafel galay waxna ya sakinal qalbi innal qalba muttarimun fal ujbu min sakinin fi hali muttaribi denga ma bayna harqin wa gharqin fi jawanihi fal aynu fi lujajin wal qalbu fi lahabi lo cham bokuna ci timit karamam ya dundal sunna mom dal sunna ñaari dal lahon yu mustasummi ci waxam ci jëfëm ci niroohum leppam da ron pratiquer sunna ci kërëm ak leppam ay fasam fako tuddé fas yonuntu bi ay soxnam yi soxna yonuntu bi ay domam yi domi yonentou bi yi soxna yonentou bi lu sunna beug rek bo len fekk ci mam khalifa ngass lutax mune ma mustatiqaliko borom sunna de yonentou bi kana ma'i badrul kamali haythu yamilu qalbi yamilu ku mel nona kay fo nga beug sunna dundam lepp fa melni dafa nekkon avocat dafa bu dan defender sunna ci bopam ci wax ci jëf ci pass pass dan roy yonentou bi ñi muy doxé diko roy ni muy nané diko roy ni muy solo diko roy ni muy togué lepp rek du dan yonentou bi def rek bo ñew ci mam khalifa bu ko xol gis ko ci kon nak gannaaw karama yoyu xamne mo hepp doole la lay andina karama hissiyé yi gannaaw karama yi ma'nawiyé yi hé bokku na ci karama hissiyé yi nak mom mam khalifa ñass bamu démé fas tafa wacci ci jakka di julli and ak soxna mam fatou ñang nako dama la yobbu fas nga jange nañuy togge couscous marocain yi suma amate gani wa fas nga man len ko togal li rek tax mu yobbu len xam ñum yobbu xale ne len dama bëgg ngeen jang wosi faw fas yu niñ koy dajje ak niñ koy yëkëte ne ko sama baye defé won bu ñëwé ngeen diko def ba mu ñëwé wacc ci ben jakka ah ndek cheikhou tidiane hebal na su keuy riju ne ko khalifa ngeen sama lan wax de gën ma soppati nu ñuul ñi mo ñew di ma siara si kérok ba maam khalifa jëlé bagage yi gën kërëm wax nako ko bam ñëwé dakar wax nako ko bam jëlé bato wax nako ko ba nim wacc ci cheikh outiane ne ko bagage sam yaangi ni nang ma hutu ci ganalel mako fekk su koy ruju qadi lawon ci marrakech waye dafa mujj ñaan permission ñew faas tok fa di tepp maam khalifa ñess muy roñ bagage sam rek di yobbu kërëm khalifa ne ko yaangi roñ samay bagage wo ko ma yaay kan mu leebu ko ne ko tasma bil muaydi khairu min antarahu muneko kon yaay sukeyru jumi don bidante ak man lettre muneko waaw ba nga dogo lama ko cheikhou tu yann wax nga départ mu wax mako fo tollu wax namako moma jital bané ba bagage yaangi ni roñ na ñaari yon di ñettel dor la gis ak yaw he begal ta nga bëgg cheikh ta nga xamné sa yoon wi dal la nangu nako cheikhou tu yann sopp na la yonentou bi bëgg na la kéro sukeyru yu lu ne wax nako mam khalifa bam fanane beur set muneko gis na sa bay muy door sa mbag yi ne la khalifa bul tit bul jaq wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda bokko na ci karama mi kérok bañu julé bayam mo taxaw né kol nit ñi rek né yow da ngay tok cigarette gënal yow da ngay tok gënal yow da ngay tok gënal par ben ba ñepp gën mu né sama baye fuma battali woné buma koy julé kuy tok cigarette bu mbokk ci ñenti sapp yu ñëk yi ñenti sapp yépp da xalifa xol rek né la yow gënal hé yow gënal rek ñepp kén ku né xam sa bop té kum joxoñ rek nga xam né yow da ngay tok té kén waxul duko kon duguna ci wa allamnahu min laduna ilman ku bañon cigarette la bayam way lo xon nako ci ab qasida mu wax ko pour femmi ñu xamul ñi tay wax rek khalifa ni alhamdulillah man bil qamri qad hasama ala al ibadi wa fi qur'anihi hakama wa ma yudahihi min mithl qabithati min karihati naqni mimma nasahu al ulama ahlu shari'ati wa tahqiq rubbatuhum la man yaqulu bima yahwahu muttahama demet ba qasida ba jeex bayam bekk ca lol karama mi bokku na ca ben goor gu ñu tuddi xaliyu maram mi ngi dekk tayba mbayen don jange jamal legi nak colonialist yi japp ko yobbu ko ga sen armée ba ca mbir kilan pour beggone ko yobbu ca guerre ba bayam ñew ci mam khalifa wax ko ko ah mam khalifa ne ko mom du dem demal nga tok nord bi fofu la koy passer ak yaw ci tayba mbayen ñu tok rek tabarakallah bayam dal bako khalifa waxe lolou mu dem muneko sa dom ji sayaqdil kharifa indaka bi ithnillahi faraja al walidu ila masqati rasihi mutaakkidan bima qala shaykh khalifatu haji muhammad ni dema dem ba lepp ci norba dom jang ko def ci tubab ya ci mbir ki lan ci armée ba bay norbi di beug jeex rek ha lañ baye dom ja mu ñew fekk bayam ci tayba mbayan mom dal baaje fako seen rek daanu billahi khalifatu haji muhammad kandu mom bam may wax li ak legi ay wer la fa doxone fekk fa xere tuwab yi xey bayiko ba muy ñib su fekk bayam di nelaw mu fanan ba beur set ci kenn ci yenn ci neeg ya bayam yeguko mu xey rek tabarakallah fekk bis ba nak ci lay al tek ci yalla gi taw bis taw bu bari bam mir ya daanu sakariya mu xey mom xale ba defal sakari rek bayam seen ko rek daanu heemu ci liko mam khalifa ngi waxon ca wax jojo nga xamne deppona tay ak lola wala ma qamal abu min nawmihi sadafa al ibna al mazkur yuslihu judran al mansil fasaha hatta tama ali ahli al qaryati fa akhbarahum bil qissati rek mu wax len liko mam khalifa waxon ak tay niko yalla defe ci karama am ye bokku na ca fi la tok wa futay de ko tawat sen picciya luñ bay picciya yak ko khalifa waxat khalifa picci taxaw fi joxagn futa rek picci ya daw ah maniku tok kawla dak picci ya ca futa billahi bu ko wa kawla xamul mu dak yoy ken munu ci dara motax yoy ya ñuy bëgg ray dara yo bu ñu ko rere mam khalifa rek ku ko ci xam xam gu wër bo fana non ka waxtu mi yodula matti fe yoy la matti rek rere nga khalifa laj ko tabarakallah mam yaayi balaji ibrahima tabarakallah di umul habib mom buyte dafa wax ne sangona khalifa tun na beugé na hadna yo matut ko kon ci ñaanam ga ca karamaya dana fekk ku ñak mu ñaanal ku mu nekk milliardaire laj ko adama sian bako mam khalifa ne kuma jox karta kuma jox manam fukki june ma jox la maqam ab sulaymani yatuba de adama sen ñew jox ko ko mu ne ko def na compte xaliss muy sa mu jog dundam lepp kawlax la ko wër moko mom ca placer nek ca marché bu wër de mu ñew fayeku compte dem ñibi xat ba wër du yaat mu ñewat khalifa ne ko compte xaliss moy nek sa liggey xamna kuñ tajoon kasso mbokam ya jaaxle ñew ci khalifa wax ko ko khalifa def qasida ne yonne len ko ngeen jang ko ci kanam dañ ko bayyi mu ne wasdud ilayka ala rrahmani khaliqana fi kulli hawlin min al ahwal untuhra bako waja liré ñu wax ko ci karama ba ci la suñu génné ko kassa la hé khalifa nak do yon nako karama rek xalé bu tollu di nampu di fegnal ci felem ci yoonte yalla muhammad di yabbi wel wa di jaayu and ak koy tuddu yalla koy tuddu yoonte bi fek koka delu hatun yanu diko wax te mamala je ko netali lol doyna karama he gimi he ci kaw dojwa ben bis ba nasarani ñewé tabarakallah gaay ñew diko laqu ci khalifa ci dojwa rek yore yore yore hetam wa di joxagn nasarani daanu par ben daanu par ben daanu par ben ba mu gis ci yeb daw ana jama'atan minan nasara ataw yabhathuna an makani wujudil walidihi sheikh haji abdullah yass fa sa'ida haji muhammad khalifa al jabala fa bada'a yaqra'u ma halalahu an yaqra'a fa kana kullama nataqabil lafsin saqata ahad an nasara nonu la defe saqata ahad an nasara illa an baqiya minhum hadadun qalil fahribu min al makani tarikina khalfahum ghanimatan fa jama'aha an nas wa ataw haji muhammad suko defé fa jamaa'a an-nasu wa ataw haji muhammad wasta'zanuhu bi bina'i darihi fa mana'ahum bidhalika dañu jox ben bis ak ben armée ñew di sét fiñu denc ala jeb lay ñess bëgg ko dindi khalifa taxaw ci kaw ben doj rek commencé taxaw di len joxañ ñi daanu di len joxañ ñi daanu bam dess lu ñu sey ngeen daw bayyi fa seen halal ya gaay dajale kon dañ koy ki mu na khalifa ne deeret dañ leen ko dello bëgguma ci ñom dara kon karama imam khalifa fofu la karama yam bokku na ci ben bis mosna julli ben way dem marché ba jënd fa jënd tek ko ci gannaawam imam khalifa nga julli ci gannaawam dem togg ko bëgg ko réré ñurut mu xey bëgg ndik togg ba togg ñurut mu ñew ci khalifa ne ko sama jeen yi xana dafa am jeen yi dudd ñor lan la mu wax ko fim jaar mu ne ko ya dof modou mbay man khalifa no fété gannaaw yaramam haranu safara kon ku jeun nek sa gannaaw man ta lak nit ñe nek sa gannaaw buñ la gëmé xam pass pass ci yow duñ lak ku nara lak ba la kenn mënu ci dara fekk bëgg lak da tax nga bako nga fon dañ la ba fekk ba woko mo la ba kon ay karamam démé lim karama imam khalifa ko koy lim sa légui yow sa bop ñu limal ay karama ngir bari ga ku neewon ay tukki la tukkem ye bokon na ca yi da ko genn rew mi lu melni haji wenn yon dem siyar gi cheikh na tidiane ñaari yon yonu hajam gala andak bayam siyar yi cheikh na tidiane dem makka yonu ñaari le wanak mom mo dem andak ñam tan mom la la wax fako sukeru ju ter tok la ci haju lolu yalla defal nako ko tukina ci yenn dekk dekan yi dukina dem njombato ku melni seet seigne dara aliou job seti ko melni alaji manam ali yasin naka non timit tukina dem kuccey tukina dem fouta wala fa karama yu ray fala taxaw ya ñi ñaan loko ci mbeun ma meune fi ma tok samp sama yad wi bu dewe ne mbeun mi dana fi xsi xam ñu ca lam lamé nako khalifa waxe won dara dañu ca kon mom ku neewon ay tukki la tabarakallah naka non timit yalla defalon nako tukke mo xamé na ni fum dem haajo ya faju kum dajé sa haajo faju lola yalla defalon nako ko mom khalifatul haji muhammad suko defé timit nak ku bëggoon yonentou bi la bëgg cheikhou tidiane fum tollu mang koy tag ya hadratal asrari wal anwari hustil fakhara bisairil aqtari falakil hana'u bima hawaita min al ula ya hadrat al asrari wal anwari bam deme ci fas lolou la tag cheikhou tidiane kon dem na fas ñaar yoon tabarakallah yoon bama ngay tag nan salamun ala al qabr al munif al mubarak salamu halifin lidumu'i sawabiki ashayqi hadha qadimun jaba nahwakum ghawarib amwajin wa fayhad dakadiki tajubu bihi baran wa bahran safainun tubari hububar rihi summul hawariki ashayqi inni ha'irun mutaraddidun walau laka lam a'rifu juhal masaliki don ngi degul arasa xam nañ neexna kon dem na fi njombalto tukki na fi dem tayba mbayen kerok ba gorgu teddaga genne aduna mu ñew diko julle si tabarakallah mo ñew julle ko di baye seigne dara cheikh modou mam khalifa nga sa ñew julle ko tafsir mon bay tukina timit tabarakallah keur aliou job tukina jëm sangat tukina fi timit tabarakallah dem kuccey ay yoon yagalina tag ci qasidam yu nga xamne firil na la ko ci allah ya hayyu ya qayyum khaliqana fal tu'ti ahlaku cein ay manam awfaran ni'ami warsuquhum barakatin fi basatinihim wa khutha fi ahlihim wa fi alhashmi demet qasida yoyep firiron na la ko demna fi futa demna fi sinni demna fi bawal yep bi tasare dine demna fi chamen walo demna fi chamen tata gin gorgi aliou cham yi bokuna ci ay tukki yo xamne mam khalifa ñes def na ko di deugural ay relation di tassare ay mbotiki ay secret di dimbalé goor yalla yi dafa daan wax ne man dañ ma samalo ab samu du sori lañ koy samalo ku xamone ay relation la ak nit ñu bax ñi keur cheikhou tiyane ci jitu dafa xamone relation sayyidi mahmoud bin khalifa bi bam li jassal ko itlaq xamone relation sayyidi mahamadul kabir bam yone ko imam defe ko murasala ci liya samba darul bayda sayyidil amanam harab muhyiddin nona demet keur serigne touba amone relation qadim rasul sopem la won ñi bokku beugante sopante ba nga xamne kérok ba mamour ante sa li genee aduna mam khalifa la bayam hebal mu dem jale ji qadim rasul cheikh ahmad bamba ñom ñaar beugante sopante ba qadim rasul bako mam khalifa yone waye ci aska salamin ka ta'mi shuhdi birrahi yanubu anna wisal arrahi birrahi serigne touba timit yone ko ay way dike tag mam khalifa ngess ilal haji najlil haji til ilmi wal fakhri wa zil majdi wal ihsani wa nafi wa shi'ri Muhammadin al-ma'ruf bi juri wa nada wa ma mithluhu al-fidyan fi nafmi wa nasri salamun ka'arif al-miskina fatuhu wa alat kama qad ala tiflan ala kulli zi qadri nun la jeli relation ba qadim rasul Muhammadin al-mustafa ak balaji bu ndaw serigne fallu mbake ak balaji bu ndaw serigne salihu mbake ak serigne abdullah ak balaji babakar demet relation ba nga ci no ba ci serigne bara ak balaji ibrahima ñew na fi set ci ko kon relation ba tay tay la gëna deugër ci kër gi ci seen ak bëggante ak seen ak sopanté mu nekk lo xamné ni lu yagga yagga la ñun nga ko fekké timit ala qam ak usatul malikiyya mom dem na fi ndar ben talibé rër mam alaaji ne ko heggal ci sa baye alaaji malik nga nuyul mako nga siaré ko mag ñepp ben lañ hon ba mu démé ne ko baye alaaji abdullah alaaji malik mu ne ko duhuma sa baye sa mag la ndax alaaji abdullah man mi sa baye la koy xoxé ndax ba sama baye usman xaritam la won gis nako te man gisumako loolu seigne abdullah assis yag nako netali ñi bokk bëggante sopanté ba muy dem mam alaaji malik ne ko lula tahajjuk mu ne ko dafa am courrier sama baye xoo mané man na ñew set ci ko mu ne ko wax mané ma mel amna fi ay mag ñu min dar ba ko waxé rek teguñ ca suba ngon rek tabarakallah ñu ñew feñal ko mam khalifa beug lol ci li nga xamne mom la ko bayam yoni hon tam matal ko la def qasida ban ko nilnal marama wa nilna qasiyal haji min yumni naylil liqa'i sayyidil haji asayqu maliku bahrul khidam wa man bihi tadan nasu fawjan ba'da afwaji imamuna wa habibu shayqi walidina wa khair man lam yaqib in yarjuhu raji non la tagge mam alaji malik bamuy dem bay ñibi mam alaji mal ne ko gan guma ma sa xam buntu keur mba buntu neek yow ma lay gungé ba ca garba ñi dem ba ca garba mam khalifa yuugu mam alaji malik xol ko ne ko qadduri bal hadidu lil awraqi mam khalifa ne ko bika wa ma bika min al firaqi ñi bokk ben woyti melni na haris defona imru qaisi ahari tara buraiqan haba wahnan mu ne ko kanari maju sa'iru sa'ara tastairu isti'ara demet lol lañ def ñom ñaar sopante ga ndaysanam ba mam khalifa defal nako qasida sop ko donu ci bayam alaji abdullah yassan ni melona mam alaji malik ci ata habibi gi nga xamne mom la ko alaaji mal defal ata habibi li rabbil hamdu min fasi wa jaana iz atana tibu an fasi ata wa yunsiruna miskan bi mawtinina mubashiran kull anwa'in wa ajnasi bam pare mam khalifa mam laaji ablaaji ne ko li ma laaji mali wax yep ci mom la nek fa bax rek di ma tag delol mako tag way mam khalifa ne ko yu'ti wa yamdahu man qad jaa min fasi alhaaju malikum min dinasi min basi min wa'dhihi qad asala raynu an qaladi min ilmihi qad asala al-jahl min nasi wa min mawahibihi naylul ghana'i fala ghaythun bi ajwada min hibbi wa inasi al-muqtafi sunnat al-mukhtari shafi'ina laylan naharan bila maylin liwaswasi hamarta umirta ma qad kana mundarisan tariqat al-qadm za sawbin bila basi li la alajim alajab la nyas mam alajim al def ko ci mom muy bahru basit khafiya basiniya mam khalifa def ko timi ci alhaji malik tontul bayam hutu ko ca khafiya ba siniya bahru ba bahru basit kon magni ben lañ hon sopante sopate gaay dem seigne abubakar si bu ñewaan kaawlax day jël diwanam ma jox ko mam khalifa jël diwanam ba jox ko ko kenn ku nekk di lire sa diwanam moram bu ñibi kenn ku nekk delo sa moram sa boss ñom ñaar defante hon nañ ay qasida sax mam khalifa def na qasida seigne babakar si tim def na ci mom qasida non ngay deme seigne abdou hasis mok baylaaji bu ndaw ñoo bokkon daara ngir bëggante ak sopante bam genn aduna ñew na jale ci ko demeat tabarakallah non lay continuer ciofel ga ku ne xamna cheikh ahmed ziyan ci almakutum ciofel gi mu xam ci mam khalifa ciofel gi mu xam ci baylaaji mu ndaw ba baylaaji mu ndaw way ko mom timin mu way ko ñi wayante ci seen wayu siiw yoya nona nga xamne tay bayalaji mu ndawang koy tagane farihal biladu bi maqdami tijani wal kullu hilfu masratin wa tahani wal ghum wala mudbiran bi jusihi wa sada hamamul ayki fil afnani fatafattaqat azharuha wa tajawabat atyaruha bi rawaqinil alhani lay bayalaji mu ndaw mana way bam pare ba cheikh ahmed tiyan si tontu ko ne ko manam salabat ka han hurin hunaka hasani fahurun manam ra'aynaka min bani hasani mom timit cheikh ahmed tiyan si keman la ci way lol moy matlaq ba ngir wane rek sen ak beugante sen ak sopante non la mam khalifa am relation ba keur cheikh tiyan gis nga ko ma ngay tag Muhammadul Kabir badat ka shamsi fil ufuqil muniri mu'attaratan nawahi bil abiri non la mel ci sayyidi mahmud inna sa'adata wal wilayata wat tuqa maqrunatun bi ijasatil mahmud jam'ula non la mel mam alhaji amadou dem bam defe tere ba diyaun nireyni mam khalifa ngi yonne nako ko mu taqrir ko na diyaun nireyni huwa diyau fa huqqa bihi 'ala an-nadi nida'u wa kana yahiqqu an yuhda ila man banahu min alsunil lisni sana'i sana'u banahu min alsunil lisni sana'u fa qama bi wajibin 'anna fa amsa ilayhi sa'iran minna hana'u kon lol la ko wax diko ca tag ngir rafetlu ligeyam bu reey bobu nga xamne ba ca hutu mbollem nit ñu ñun ñi su keeru ju mom khalifa ko gënal kulut mom nim ko soppé new na kum ko soppé fim ko tek ci xam xam te gud fa kenn sopp ko tax mu ligéy yeb téré né mam khalifa ma ki doy mo koy sara sopp ko tax mu jël téré mam khalifa dégga muy naf mu wasa ya shaykhi def ko ci téré ba muy rafon niqab bo démé fekk ko ci tiyan yu bari am nañ ko sopp ko mo tax mu les khalimbam di tag mam khalifa ne akrim bihi min qawl khiyin alimin mutabahhirin fil ilmi fi sudani way way heemal tanga teddal ku dekk kawlakh kadi borom xam xam ba ki geejju ci xam xam gën ci geejju mbolim ku ñul ni amal khalifatu fi tariqati shaykhina anna wa an man qab wa an man qablu wa amman manam min ayani qad faqa fi ilmi shariati wal haqi qati ghayruhu bil haqi lal buhtani mu ne khalifa kawena ñep ci xam xam shariha kawé ñep ci xam xamu haqiqa man sukeru ju mako wax wallahi limay wax lu neen wa ana ubajiluhu wa ashkuruhu wa ashkuru kull ikhwani kull ikhwatihi dhawil irfani kon sukeru ju ko wax mang koy wax di tag mam khalifa nalal khilafata fi tariqati han abi yani al imam arif al tijani فسقى أحبته بتحقيق من السر للمصون بأكبر الكيسان wax ja dafa bari lu bari bari la sukayru ju moko jël diko tag mam khalifa relation am ngay fekk ak bin omar mam khalifa ngoy tagane al yumnu aqbala fi athwabihi al judadi wa dahru nafasa ba'da al ghayfi al rashadi wa adbarat turhatul mubtalina wa qat zidat qulubul muridil shayq bil madadi lolu mo koy wax ahlan bi ta'iri jawin jaa yahmilu man yawm al arubati fi luqyahu kal ahadi ma sara fi baladin illa aqama bihi ma kana min awadin fi dhalika al baladi lila mam khalif wax ci bin omar setab cheikhout yan bi nga xamne mo fi ñewon kon nonu mu mel ci relation timit ñi ngay fekk borom xam xam yeb him mam khalifa tag ko ke jitu moy rakam ya rakam yeb les nañ seen khaliba di bak mam khalifa ci xam xam ci wilaya ci mbax jeelal tabarakallah cheikh khalil mi daan wax ne duhuma cheikh khalil me cheikhu lepp la rakam la ma ngay bak mam khalifa ne billahi khalifa bax ta sel ragal yalla ba ko ko gis sax dem aljana ne busra lana bi imam asrihi alhaji muhammadin shaykh hadha alwaqt fi taji taj alkhilafati fi ma'nan wa fi 'alanin bi rahmi anfi aqil aqil inkari lajaji jabal birara kama jadal bihara ala falakil amanati min taghriq amwaji damna banira'uhu la yaqulna nara in ramaqu bal yaqulna jannatin khayra ikhraji duna ikhraji kon mom cheikh khalil munem bekte ñal nañu ci raw ci jamanom di haji muhammad khalifa moy serigne waxtu wi le de moy borom baxanam wurus mi de moy borom baxanam khilafa mi ci li feñ ak ci lu neubu kuy weddi boy ba da nga torox dem safara moy ki dag jiri moy ki dag geeji nek ci ko may nek ci gala koluté gu ko xamé du lab muko ndax borom dousé mo gala dugu manam geejé dugu ci bir gal su ko défé na dem siara ji qutbul arifina cheikh na tijani ba mu ñëwé lim andi ci xam xam andi ko ci ay secret lotan ñu ñëk ñu ak ñu mujjina waye dama né khalifa mi lim xam ci xam xam xam ko ci wilaya ak mbax ku ko gis mu deggu ci yaw nga sopp ko do dem safara li labba ba manam tabarakallah cheikh khalil wax ci mom nga jël rakam ju bax ja cheikh al islam haji ibrahim ne kuñu takale khalifa nax nañ la man kal khalifati alladhi ta'allama minhu wa minhu qad hawa taqadduma lahu tawallifun lahu ashaaru ra'i'atun wa lana biha iftiqaru ahna ay najlahu al bikra bahra al ilmi wa faqa fi sighr kull al qawmi mune ku melni khalifa mi jang ci sama bayyi lak ak jitu ba ñeppuy course jëm ci jitu khalifa raw ñepp limu talif ci ay téré yu heemu yo xamne ñun ñi bok ak mom dañ koy poukaré ho mune lolu ken talifut ko ba lolu la ko wax dem na ba ca kanam kérok bu mam khalifa génné aduna mu defat qasida ne fawa asafa bi anal imam muhammadu khalifatuna man dhikruhu dahru mukhladu bi manam bi sayrin li qawmin ba'da milin qadin qadat hayatu fatan qad asa wa huwa muhammadu madal majdu wal ulya wa madhu muhammadin bi nasmi uqudi durri wa huwa munaddadu mada jami'ul khairati wal fakhru kulluhu mada suhdu wa tuqa wal ilmu wa su'dadu
1: boki juliti boki auditeur yi di lene sen national don dektal ci dundu ak jaar jaar adige mom khalifa niass ngi ñaanal khalifa bi cheikh ahmed tijani niass yan fi yagati and ak wer waye di ñaanal serigne hadi niass al alim al allama al murabbi al faqih yalla fi yag lot and ak bari xam xam lol mom serigne hadi te bolé ko ak yaru yalla yalla guddal aw fana mbirel ay ciirem bi jahi rasulullah alayhi salatu wassalam cheikh national 95.7 kaddu gi bay ko ci ndagaru ñu ngi den di ñaanal gamu jamu wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

amaw dosi ama morom jëfal nga yàlla sa borom te durusul lu ñëppyeem tanti tagam ya jël nga ko tan bayonem ba tàmbalee nekk di leer nga tàmbalee xilaasul ba bi gëndale fu leer gi jaar wax nga nu ko jàpp yonent bi ba mu nekkee leer jàpp yonent bi ba mu nekkee nit jàpp yonent bi ba mu nekkee yonent jàpp yonent bi ba mu xaree jàpp yonent bi ba na mu tasaaree lislaam gàddaay jàpp yonent bi ba jóo ko ci bàmmeel moom sayiduna muhammad rasulullah moo tax sayid alxaaji malik saan wa demoon moo dellu si sëriñ alim gay nee na aboubacar mooy xalifa muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye sayid alxaaji malik aboubacar sëriñ babacar si mooy xalifa wa kunta ababacrin wa qad kaana baadoo imaman fa bayanaaka bilyadi fal yadi moo tax xale yaa ngi nii kenn gisu ko ci waaye koo wax mu ni sëriñ babacar

0: ci mom waye li nga xamanteni bi moy tuddu yalla moy sikar waye defar ay bernde ay tiranga ni nga ko xame ci julit bo xamne mu ngi taxawé diiné té yenen bi sallallahu alayhi wasallam guddigi di guddigu rey go xamne ni ko serigne touba khadim rasoul waxé né kep ko xamne yaangi togg aw ñam diko jox ci guddigi nabi sallallahu alayhi wasallam di nga melni ku téwé xare badar wala xare hunayn non itam lañ koy magalé ci touba aslem ci kiliftefu ki nga xamne moy serigne khalil mbake mom cheikh mohammedul murtada mi nga xamne bi moy suñu buntu ci serigne touba khadim rasoul mom itam guddigi non la koy fasiyene diko magalé ci jang alquran ci zikr waye defar ay bernde and ko ak talibe yi mi nga xamé nak non lañ koy magalé ci touba ak liko wër rawat na fi ci etu suñu serigne khalil mbake murtada moy gina bi nga xamantene bi defar nañ bernde ak teranga yi jox ko ñi nga xamantene bi moy talibe yi ak jangati khasside yi serigne bi dana genn ci tante bi ñu def ñetti kurel kurel yi nak ñetti khasde yi nga xamne Serigne Touba daf ko tuddé won khasday gamoy yi muy jasbul qulub ak muwahibun nafi' ak muqaddamatul amda nga xamne ñetti kurel lay doon nga xamne bu ñu yëkëté ci jasbu juroom ñetti bayit yëkëti ci muwahibu juroom ñetti bayit yëkëti ci muqaddamatul amda ben buntu ci niku Serigne bi tegg ci wa innaka la khuluqan azim su ko defé barsan bi nga xamne moy wax jaar jaar yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam xam ko koy tekki diko firi ci wolof di wax yenenbi sallallahu alayhi wasallam aw askanam fim gane jamono ak mbax gi nga xamantene bi mom la yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala def ci mom nonu ak lañ koy fanane waye na man na ne itam non la non lañ koy gamo ci mbollem ëpp yi nga xamantene bi dañu aaju ci mam borom tuba khadim rasul ndax bo deme dar mukti fof non lañ koy dundele bo deme dar manan seigne cheikh abad non lañ koy dundele bo deme dar wahab bu soxna maymuna to mbak bi no xad non lañ koy dundele bo ñew itam ci touba penci koor yep itam non lañ koy dundele fi ci keur serigne khalil mbake nak mom cheikh mahmoud murtada ku ñew ba gis tante bi nga xamne mom lañ wajjal yenen debi sallallahu alaihi wasallam nga xamne fi lañ ko fasiyene magale fi lañ ko fasiyene bakke fi lañ fasiyene fatle ko ay jaar jaaram serigne bi wajjal nako ci gep waccay bo xamanteni bi depo ak sunna niko serigne touba waxe ne tahsimu bi sunnati yaqudna lil jannati bi izdiyari minnati li mughallitin mu'azzami kep ko xamne yaangi magal guddi sidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ekku ci sunna suñ borom dana la defal ay xiwal mu xecci la bo yobul aljana ndax lan teddayi guddi gi ak magayi guddi gi ndax yenen bi sallallahu alaihi wasallam kep moy ki nga xamantene bi cheikh ahmadu bamba khadim rasul mu koy tag di waxne tajasbul khuluq wa huwa akmalul wara khalqan khuqan zahra wal mithlu khattun lan yura wa lam yura fi siyami moy ki mat seuk dara manki ci mom mat na seuk ci jikko mat na seuk ci bind ci lepp dimu ju melni sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam musta am te ken du gisati ku melni mom nonok seigne touba waxe
1: Ibrahima ninga e allo Ibrahima
0: ci maggaay guddi gi yenenbi sallallahu alayhi wasallam nga xamne ak soñne la ci kep kuy deg suñu kaddu nga gorgolu ci dundal guddi gi Serigne Touba mu ngi wax ne sikru nabiyil mustafa bil madhi aw bis salati khismati wa rafqi waaw ala jirawan
1: Ibrahima kon nak da ngay tek sa baram fofu inshallah dañu del swat ci ndem neex na yalla machallah wala kon nak Ibrahima ñinga ci HLM fofé le nekkone Touba dañu daldi dem nak ci fa xamé ni modi dekkou Touba Ndigal di dekkou Seigne Abdou Fattah Mbacké Farilou mi nga xamni mo yor kaddu njabot Seigne Fallou Mbacké mom itam ci ndigalal Khalifal des Mourides Seigne Mountakha Bassirou Mbacké ci le gamu gi amé sa su nek ci Touba Ndigal ci kanamu kilifam di wasilam di serignam seigne abo mbake baraka mi khalifa seigne fallou mbake dañ fay fek nak alaji gad amar naru seigne fallou alaji gad amar allo alaji gad amar allo alaji gad amar kon nak ñu déluat tek marché ba jamono ji nga xamni dina am benen correspondant bo xamni dana fi téw kon nak bokki waxtu nga dem xam ngeen ni 11h tégal na ñaar fukki minute ci suñu studio

0: kon nak bokk yi dañuy dal di delu Touba Ndigal han fekk fa Alhaji Gad Amar naru Seigne Fallou Alhaji Gad Amar
1: waaw Alhaji Rawan
0: Alhaji Gad Amar ñi ngi lay nuyu di la ziar de ndokel yaangi fofu ci gamuk Touba Ndigal bu Seigne Abdou Fatta Mbake Fayilu ci ndigalal Seigne Muntaha Bassirou Mbake Khalife General Kul Mouride Touba ak magam ju tedd ji muy Seigne Abo Mbake Baraka di khalife Seigne Fallou Mbake kon abulantene
1: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum Alhaji Rawan fek ñogi len di nuyu ñogi len di ziar kon nonu ngoko waxe rek non nonu la deme ñogi fi ci Touba Ndigal da ko serigne abdou fatta mbake fi ko serigne fallou dalon bobo ba legui mi ngi doxal la ko fi serigne fallou tege won ndax serigne fallou def ne won jaamu yalla ak liggey bobo ba legui ci lolou lañu nek serigne abdou fatta nak bokki yimu bokal wa keur serigne touba ñepp fekk nañ ko fi tay man nañu wax ne genn keuru desul ci keur yi njabotu serigne touba yi talibe yaangi fi touba ndigal itam boko fete mi ngi fi ci ndindik serigne fallou nga xamne gamu gi moy gamu ko wa ndindi moy gamu ko wa touba ak mbollem tundu wi yep tew nañu fi dekk bi xex na del ndigal li serigne bi joxe ne nak ci la tek gamu moy la mamam bi non serigne touba rek ne nonu lañuy gamo nonu lañuy magale yonent bi ci tanki sunna lañ koy tek al qur'an lañu xeye ci suba si fa tabarakallahu ak khasay khasay serigne touba yi rawatina khasay gi kenn mun ko lim kenn xamul lu mu tollu waye da am ci ragn ko yo xamne mom dafa melni gam rek ka taxone señ bi dindiko bok na ci gess bu xulo bok na ci mawahibul nafi bok na ci itam muqaddimatul amda ak qasida gani wax mimiya yoy yep boko sete genn go ci set beuy bu ci ne doyna gam lolo nak ci la talibe yi nek ci suba ba legi serigne touba bokam yi yep serigne abdul fatta mbake bok yi bokam yi mu bokal serigne touba yep fek nañ ko fi tay serigne abo ak sina ñu teru ko dalal ko momitu mu denk talibe yi ñaax len nako serigne fallou daan defé xamna ne bu ci xajé dinañ la wax ciosanul Touba Ndigal nako serigne fallou sante won and ak rakam je cheikh abdullah ndake ñu ñew fi lañu fanan bañu ak sey itam am pax lañu gas tim ko serigne fallou ne serigne abdullah jangal wowe ma jang wo ca def xamna sare alquran lay jinju bañ ko defé nak lañ ca tek lañ ca tek lañ ca tek ba julli jot noddu gu jekku jot ñu door ne serigne abdou fatta demal nga taxani andi mat serigne abdou fatta jog bor 3h 4h taxani mat mu dijji andi ko ñu ne ko taal ko fi ci pax mi te tok fi di ko xam ba bes ba delu ci lolu nonu la ko serigne abdou fatta defé xam bu xam ba taal ba bes ba delu ci te taal ba fayul dafa melni nak aduna limi yag yag juroom ñaari fan rek la taal buñ ci xam bu fayo ba bes ba delu ci kon bogo ta taal du fay ci aduna ndax aduna limi yag yag juroom ñaari fan rek la lolu ci tassane la bok serigne abdou fatta nak kéro ba légui jogu fa di fa yar ay goné di len jangal di len ligéylo ba mbolem ne fa jogé kenn ku nek sant nga yalla tay alhamdullilah rabbil alamin tay tam kep ko xarif serigne fallou bu gam gi ñewé da nga fekk serigne abdou fatta fofé ba ci serigne abo mi tay ba fimu ne mi ngi ni tok lolu mo ci sanul Touba Ndigal Alhaji Rawan
0: waaw
1: amna leneen lu dess
0: dal ci dess wat
1: ci awulanten ba ci kanam inshallah
0: jerejef Alhaji Gad Amar naru serigne fallou ma nga ci Touba Ndigal di dekkub serigne abdou fatta mbake farilu yor kaddum njabor serigne fallou mbake ci teway nak sen kilifa di sen xarit di sen wolere mudi serigne abo mbake baraka bi nga xamni moy xalifa serigne fallou mbake kon nak dañuy degluat marsieu ba ci karam rek kon nak abdoulaye sek touba voilà abdoulaye sek allo abdoulaye sek sur la ligne mais abdoulaye ñi ngi lay nuyu di la ziar di la ndokel ci dekk mamburon touba cheikhul khadim
2: wa ñoo ngi rafetlu liggey bi nak ndax wax nga di yalla lolu moy taxawayu radio senegal ñi ngi ko waxe nak ñu ngi fi ci touba di dekk cheikhul khadim khadim rasoul
0: touba mosquée hein
2: ci topal rek li nga xamne mom modi gam bi xam nga nak touba dafa yaatu ndax yalla ibrahim ñi ngi legui la genn ci antenne bi Touba Asalem ñun nak ñu ngi leen fétal fi ci grande mosquée Cheikh Al Khadim Khadim Rasoul fi itam ko tabarakallah amal nañ ci gamu gi ndax xam nga ne Serigne Touba Khadim Rasoul moy ki nga xam ne mom waxtu wu nekk da ko doon soñe ci gamu gi ndax xam nga ne doon na wax ne ta'zimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bi hisdiyadul minnati li mukhlisin mu'azzimi magal ko digg rasulullah sallallahu alaihi wasallam bañuy womat ba tabal ñu aljanna waye nak ñeel ñi nga xamne dañ koy magal ci ay jëf yo xamne da koy deppo ak sunna yaronte bi alayhi salatu wassalam lolo waral biñ fi nekké mu daan gamu ci tag rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye ci jangum alquran wëru gamu suma santew itam nak suma santeru rek sëriñ bi da fay gëna yëk mbékté ba taxna bari way na ño xamne buñu mësan am soxla ci ñoom dañuy dakk wëru gamu wi lolo waral nak cheikh mohammedul muntaha yag na soñé fatali ci gamu gi kurel gi di muqaddimatul khitma muy kurel go xamné dañ ko denk lepp lu jëm ci juma ji ak liko wër ba ci barab yi and itam ak isbu tarqiya amal nañ ci ay tante yu am solo yo xamné dañ ko organiser tas kamil yi ñi mëna jang alcorane di jang ndax leppum alcorane la waye qasida yi nga xamantene bi tay ñu gëna fess jëm ci ndol makka lu melni jessbu nga xamne qasida la bo xamne alaji rawan shaykhul khadim tagna ci rasulullah bamu jeex te tuddu ci ben yon aw turam waye qasida gi di muqaddimatul amdah muqaddamatul amdah muy qasida go xamne ay buntu la ñu tege ko ci wa innaka la ala khulqin azim bi ayat alquran bo xamne day wax ne yurentu biral yalla rangal nako ay ci ko yu sel waye qasida gi di jessbol kono bi nga xamne nak ci la bi nga xamantene bi mom la tuddu legi فمن يعصي مولدا خير البرايا احمدا فكشهيد شهيدا بدرا بخير وهمي ني لا نكاي دامو بوله كو برنل طالبي سي جوخ لين لا ني لك جوخ لين لا ني نان كون مو ملني بو نيوي الاجي روان في تي توبا تي جمعه دي اك ليكو ور دا ناي جاب ني ريك لي ايماسو ماغالو توبا غران ماغالو توبا لا لاي جوخ ناخ مولو مو تاكو تاكو مو خامني كو تي نيك ني نفاي بايكو مالغري سي بير توبا كو تي نيك سي موسكاي ak ci barab yi ñi nga fay tantal sallallahu alaihi wasallam ci guddi gi nonu la itam fi nga xamantene bi modi touba bakura cheikh baba gay mom mo fondé won gamu gi nga xamne ñu ci téméréel bi ak ak ñen kon xam nga ni alaji rawan lolu yaakar na na yag na fi tamit mbolem jëwot ak cheikh baba gay kep andando nañu di tantal rasulullah sallallahu alaihi wasallam deng radio yi nonu waye deng kurel yi tamit diko yëkëti ñu ngi tollu sax ci bernel talib yi nga xamne ñom ñoy gam kon dal fofu lañu tollu muy guddi go xamantene bi kat guddi defaru la guddi faji aajo la waye guddi la go xamne itam kep go xamne bayyi nga say nelaw diko dundal ci la de pok su na yunitu bi alayhi salatu wassalam da nga melni tey won nga badar waye da nga melni itam tey won nga ko neñu waye ëlluk yawmal qiyam buñu taxawale jam ñi di len hisab yow do ca bokku lolu cheikhul qadim bind nako sunu mak ni bax ni bind nañ ko kon nak fofu lañu tollu ci liggey bi du ñak alaji rawan ci kanam tuti dañ ñu joko ak yow waye jappal na dal fi ci touba ci grande mosquée bi waye ci bakura yi nga xamanté touba bakura nga xamné jaar nañ ko légui lañ ko jëgé itam tabarakallah ku ci nek rek di ngi dundal guddi bi yonent bi alayhi salatu wassalam kon ñu délo la antenne bi xamna né point yi nga bëgg def takuna ba tax na dañuy teunk fofu rek di ñaan yalla mu nangul suñu jaamu yalla gërño xir dal ci sopp yonent bi alayhi salatu wassalam waye gërño xir dal ci ruba ci barke cheikhul khadim khadim rasulullah.

0: la ilaha illallah la ilaha illallah moy bat bo xamni mom rek te yalla bëgg deg kon nak ñi ngi delwat Tambacounda fekk fa Sirajo Dia. Allo Sirajo.
1: Allo assalamu alaykum wa rahmatullah.
0: Sirajo Dia ñi ngi lay nuyu yeene ngi yaangi fofu ci Tambacounda.
1: Ñu lay fay ci ban